0: Ini nafuna ndiwuze ni kutenga kare president, zikuluri president ndi nzimai. Ama kala ndi first gentleman. Ole mege zeka, Your Excellency, first gentleman. Noa chiri mampunga ndoti mene momo president ndikala chiri mampunga mfera ndei palibia kanti kutika mtu ya punzira kapena koma azima ili mekeza ni mabanja anga kala usau kangwana amene inetu ndense kubisiri ni mamuna sindi mjola wakajita makani ndenga tekulongezira ngari zikufute kulongeza aliba ambiri mbira ama ndifune nye ndipo kangotiwa pita panjabu kafufuze buno buino zene kuti kodi nye antu hakundifuna cha ntendo anji azima ambiri ama yawana kutaka kufuni doka mbiri fura aliba banja banja ulika ngota basi ama karajidole yoro mwana ama musweleza kudiwe uje niwe dabido kwa kasewele banja linakukane kawe mbarjaba nge fry ali kwasewereza ah kumezona ndinda na misinkonga riwe kwa mabanja linakuvuta sina kuvuta omvera njawe ndi 6 o'clock
1: Radio Msambika Teatro
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Vera jare mo je jande program mo yo charira yo mwendi zaurimi FM te jama lo kwenzeka kusangatsani ndali mianzake ndi marinde nene kuti achikumbe unene kuti ife achikumbe wesangalite mangu olima opanda phindu eti ife ndalimi

0: Nkani za chigao cha tete ndizo onjezerapo.
1: Malonje omvera. Antu awiri afa ndiwina kuvulala pakumenyana pakati pakabaza njinga za moto ndi apolisi mu mzinda wa Tete. Anoposa ziwiko miezi sanu alandira matandizo siyana siyana mchigawo cha Tete. Ona za umoyo pa dziko lonse lapansi apereka $73,000 ku dziko la Malawi zomwe zigwire ntchito yopewera Ebola ndi kolera. Zikuyambika nkhani za mchigawo cha Tete ndizo njezerapo. Musasunthe khalani pomwepo. Muli ndi ine FM Town Clayton Banda ndi amene akongolera kunchiniku. Khalani pomwepo. Anthu awiri afa ndi wina mmodzi wovulala miyendo pakumenyana komwe kunabuka pakati pakabaza njinga za moto ndi apolisi mu mzinda wa Tete. Mpungepungewu unachitikira m'malimana asamora masheo chingodzi ndi matundu kumene akabaza njinga za moto amadana ndi kalondolondo wa njinga za moto yemwe apolisi amapanga. Nkhani zomwe zamveka zikuti akabaza wanjinga za moto ena amakana kuti apolisi aone ngati ali ndi ziyenerezo zoyendera pa msewu zinthu zomwe posakhalitsa zinapangitsa kuti pabuke kumenyana kusakaza katundu ndi kutseka zinthu mmisewu. Kwa mawala ochuluka anthu amavutika kuti adutse mmisewuyi kamba kakuti misewu inatsekedwa ndi zinthu zosiyanasiyana makamaka pa msewu waukulu namba 7 umodzi mwa misewu ikuluikulu yomwe imadutsa mu mzinda wa Tete. Mkulu wa chipatala chachikulu mchigawo cha Tete Naidi Duarte watsimikiza kuti kuchipatalachi kwalowa mitembo iwiri ndi wovulala. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola wadandaula chifukwa cha imfazi komanso wapempha anthu kuti adzilemekeza ndi kutsatira malamulo aboma. Kutete ana 1,179,000 alandira akatemera otetezera kumatenda opwalitsa ziwalo mundime ya 10 yakatemerayu yomwe yayambika lero lachitatu mchigawo chino. Pa izi akhazikitsidwa magulu 1,097 omwe muli anthu 6,000 mmaguluwa muli akatswiri za umoyo oona za umoyo mmidzi ndi oyendetsa magalimoto. Katemerayu akuchitikira mzipatala m'masukulu m'misika ndi magulu ena akunkana ayenda khomo ndi khomo kutemera ana. Nkulona za umoyo anthu kulikula za umoyo mchigawo cha Tete Maria João wati nkofunikira kuti ana atemeredwe pofuna kutetezera ana kunthenda yopolitsa ziwaloyi. Mlembe waboma mchigawo cha Tete wapempha atsogoleri ndi anthu onse midzi kuti atengepo mbali pothana ndi nchitidwe una uliwonse ophwanya ufulu wa ana. Chimodzi mwazoyipazi ndi nchitidwe ogwiririra ana achichepere kumene nthawi zinanso umachitikira kumakomo amakolo awo. A Christina Mafumu apempha makolo kuti akhale tcheru ndi pofuna kutetezera ana. Mtsogoleri iyo amalankhula izi lachiwiriri mboma la Mutarara poyamba ulendo wake masiku atatu oyendera bomali. Mlembe wa boma mchigawo cha Tete wafotokozanso kuti chinthu china chomwe chikudandaulitsa boma ndi nchitidwe olowetsa m'banja ana achichepere. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete wapempha ogwira ntchito mboma kuti adzithandiza ndi kulandira anthu. Ndimata kuti mlembi wa boma mchigawo cha Tete wapempha ogwira ntchito mboma kuti adzilandira ndi kuthandiza anthu bwino. Kuthana ndi ziphuphu ndi katangale kulandira tiza kulembetsa kuzembetsa ndi kubama nkhwala mzipatala za boma ndi zoyipa zina zomwe ogwira ntchito mboma amachita. Ndimatero kuthana ndi ziphuphu ndi katangale kulandira diza kuzembetsa mankhwala mzipatala ndi zoyipa zina zomwe ogwira ntchito mboma amachita ndi kuwalangiza kuti akhale otangenidwa pa kutumikira anthu. Mlembe wa boma amalankhula izi lachiwiriri kunyama yabwe likulu la boma la Mutarara pokhazikitsa sabata yokumbukira anthu ogwira ntchito mboma chikondwerero chomwe chidzakhale pa 23 June pakudzapa. Pa msonkhano ogwira ntchito mboma adandaula chifukwa chochedwa kupereka malipiro anthawi yowonjezera ndi zinthu zina. Poyankha adandauloli ndi ena Christina Mafumu watsimikiza kuti boma sili kugwana tulo kutakataka kuti libweze ngongole imene lili nayo ndi aphunzitsi. Mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wapempha anthu onse kuti atengepo mbali pothana ndi mchitidwe ochitira nkhanza anthu okalamba. Pempho lilaperekedwa lachiwiriri kuluwenya likulu la boma na Shangara pamene amakaendera malo osamalira anthu okalamba malingana ndi Celia Viola sizomveka kuti anthu okalamba osowa adzidzunzika pankhani za ufiti mkazi wa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati anthu okalamba akuyenera kuti adzisamalidwa mwachikondi popeza kuti iwo ndi nkhokwe zathu zachidziwitso za moyo pa nthawi anthu okalamba okhala kumalowa ayamika chifukwa cha kukawayendera ndi mphatso zomwe alandira komanso apempha kuti zitamatere bwenzi zikoma kaya kuti adziwayendera pafupipafupi akuluakulu aboma mu mzinda wa Tete atsimikiza kuti apitiriza kupanga chothekera pofuna kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo ndi kuyika pabwino miyoyo ya ana ndi anthu onse m'midzi izi atsimikizidwa ndi mamuna wake wamtsogolo wa boma la mzinda wa Tete pa mwambo wa tsiku lokumbukira ana mu Africa a Eduardo Afonso wa boma likupitiriza kukangalika pakupititsa patsogolo ntchito za ukhondo pofuna kupewa matenda osiyanasiyana kuti anthu akhale ndi moyo wa thanzi mbomali Afonso afulukuzanso kuti ntchito yothana ndi matenda monga malungo kutsegula mimba ndi kolera iyende bwino ikudalira kutenga pombali kwa anthu onse ndipo ana muthenga wawo apempha boma ndi anthu onse pamodzi kuti aonetsetse kuti maufulu awo akutetezedwa ndi kutsatidwa malipiro osafikira pa mlingo okhazikitsidwa ndi boma wa malipiro otsika kusakhala ndi nthawi yokhazikika yogwira ntchito ndi zina mwazomwe zikusautsa ogwira ntchito m'makomwa mwa anthu mchigawo cha Tete awa ndi madandaulo ena amene aperekedwa ndi mlembi wa mkulu wa bungwe loyimira anthu ogwira ntchito m'makomo wa anthu ena mchigawo cha Tete pa ulendo wa ndawala wala chiwiriri umene anachita malinga ndi tsiku lokumbukira anthu ogwira ntchito m'makomo a anthu ena pa dziko lonse Ornella Sich atsimikiza kuti kusowekera kwa migwirizano yolemba ndi chinthu china chimene chimasautsa kwambirinso pakati pabweka mikangano pakati pa olemba ndi olembedwa ntchito omenyera ogwira ntchito m'makomo wa anthuyu wapempha mabwana kuti akhale odziwa kusamalira ntchito awo potengera momwe zinthu zakuyerera mitengo mwapadera mchigawochi ndi dziko lonse pamodzi wamalizika lachiwiriri kutete mpikisano wa ana odzika ndi kuti Estrelas da Quinzena umene chakhala chikondwerero cha tsiku lokumbukira ana mu Africa ndi kutseka mpikisano wa ana umene amachititsa ndi a Radio Mosambiki Tete ku mpikisano wa ana tenga nawo mbali ana oposa makumi asanu mphambu m'modzi 51 kumbali za kuimba ndakatulo kujambula ndi kukonza zidole mkulu wa Radio Mosambiki Tete Aruni Vali watsimikiza kuti Radio Mosambiki ipitiriza ndi khalidwe lake lotukula ana pokhala maluwa osafota nthumu ya Visão Mundial yomwe imathandizira mpikisano Vitoria Lourenço yeyamika pa ntchito yayikulu yomwe Radio Mosambiki ikuyigwira yofalitsa kampeni yotchedwa Já Chega imene cholinga chake ndi kuthetsa kunyentchera kaya kuti kusogera kwa zakudya mthupi pakati pana achichepere muzowonjezerapo ana oposa zikwikhumi mzisanu alandira mathandizo osiyanasiyana mchigawo cha Tete nkhani yonseyi ndi Nowa Chilima Mpunga
2: mchigawo cha Tete anawosowa oposera 15,500 akhala ndi mwayi chaka chino akulandira thandizo kudzera mzintchito zosiyanasiyana zachitetezo ndi kusamalira anthu m'midzi ana amenewa akumana ndi mavuto osiyanasiyana amenenso akusokoneza kukula ndi chilukoko chawo kuphatikizapo kusowa mwayi okwanira wa maphunziro thandizo la zintchito za umoyo chakudya chokwanira komanso malo abwino okhala ntchitoyi kufuna kulimbikitsa chitetezo ndi chisamaliro cha ana poonetsetsa kuti mabanja osowa kwambiri akulandira thandizo ndi kuyang'aniriridwa moyenera pa nthawi imene mavuto akusalidwa m'magulu a anthu akupitirirabe m'maboma osiyanasiyana ku Tete kudzera mthandizoli akuluakulu aboma akufuna kuonetsetsa kuti ana zikwizikwi 2,000 amene ali pa chopsezo akukula bwino akuphunzira bwino komanso akukhala moyo wabwino watero Lucia Wilson wapampando wa department yona za ana kofesi yona za gender ana ndi thandizo la osowa Mchegao cha tete.
3: O cuidado que se dá à criança, não devemos só pensar que é o governo só que é responsável pelo cuidado da criança.
2: Tandizo ndi isamaliro choberekedwa kwa ana. Tisamaganize kuti ndi boma lokha limene limenera kupereka. Choyambirira mwana amayenera akhale ndi thandizo lopezekera anthu kuchokera kwa abale ake, banja lake, makolo ake, ndi amene amafunikira kukhala patsogolo. Boma limangolowerera chabe kukakhala kuti mwanayo alibe achibale ake mbali zonse ziwiri, mbali ya mayi ake kapena bambo ake. Nthawi zinanso timalowerera kukakhala kuti mwana uja ali mbanja limene mukuchitika zinthu zosiyanasiyana zoopsa kwambiri zimene zingathe kumuyikira pa chiopsezo moyo wake.
3: Imagine essa família insistir algo que pode pôr em risco a vida dessa criança.
2: Lucia Wilson wapampando wa department nthambi yoona za ana ku ofisi yoona za gender ana ndi thandizo la osowa kutete kuyankhula za mmene zikuyendera zinchito zosiyanasiyana pofuna kuterezera umoyo ndi moyo wa ana ang'ono. Lachiwiriri pakudutsa kwa tsiku la ana kwa Afrika, makondwelero ake mchigawo cha Tete anachitikira mboma la Shangara.
1: Nowachiri mampunga kufotokoza ndithu za lingaliro ndithu lothandiza ana osiyanasiyana. Ona za umoyo pa dziko lonse apereka $73,000 ku dziko la Malawi. Izi ndi ndalama zimene zigwire ntchito polimbana kakuti pofuna kutetezera mdzikoli kakuti pakapawedwe ka matenda a Ebola ndi kolera. Sergio Sixpence wadzandi zambiri.
4: Bungwe loyanganira ntchito za umoyo pa dziko lonse lapansi la World Health Organization WHO likuthandiza boma la Malawi ndi ndalama zokwana $73,000 kuti lilimbikitse kuchilimika kwa dziko lino pa nkhondo yothana ndi kupewa matenda a Ebola ndi kolera. Ndalamazo zinagwiritsidwa ntchito pogula zida zodzitetezera kwa ogwira ntchito zachipatala ndi zida zachipatala zoyezera matenda komanso matchini owunikira anthu omwe ayikidwa mabwalo a ndege mdziko muno. Woyimira bungwe loyanganira ntchito za umoyo pa dziko lonse lapansi la WHO ku Malawi, a Charles Njuguna ndi nduna ya za umoyo ndi ukondo a Madalitso Waloi, anakayendera lachiwiriri mabwalo akuluakulu a ndege mdziko muno kuti aonetsetse mmene dziko lino ladzikonzekera popewa matendawa. Pamapeto aulendowu, Njuguna anaonetsa kukhutira ndi momwe Malawi iliri yokonzeka ponena kuti akuchitapo kanthu mwachangu kuti dziko lino likhale lokonzeka kulandira aliyense amene akukayikiridwa kuti ali ndi Ebola. Njuguna anafotokoza kuti kuyesesa anthu pabwalo la ndege ndi njira yofunikira kwambiri yodzitetezera mdziko muno, ndipo anati bungwe la WHO lalimbikitsa kuchilimika kwa dziko la Malawi popereka matchini oyezera kuti padziwike ngati munthu ali ndi matendawa, zomwe ndizosiyana ndi kale kuti magazi amayenera kutumizidwa ku South Africa. Nduna ya za umoyo ndi ukhondo ku Malawi, Madalitso Waloi, inati

Iya inditu pambuyo paka nyimbo kameneka koko metetsa kwa imbi duendi maremu pocha puga. Bwanji tilowe mprogramu yatu yalero maga makapo santula chomera chodziwika bwino kwa mbili pamoyo watu wa tsiku ndi tsiku chomweta kubweretserani mtsiku la lero. Einde omvera lero tikambirana za ubwino wa papaya. Papaya ndi chipatso chomwe ambiri ti machidziwa ndipo ti machikonda kwambiri. Chipatso chimene chiomvera ndi chofunikira kwambiri pamoyo watu wa tsiku ndi tsiku poti chimatithandiza kulimbana ndi matenda osiyana siyana. Mphumo, ngati vuto lanu lili mphumo, sutani masamba a mpapaya wouma muja musutira fodya ndipo ululu uma chepa. Kutsuka mabala, tsuka ni mabala ndi madzi ake. Kenako ndi utomoni wa mpapaya, koma muonetsetse kuti papayalo likhale lija lomwe lidakali pa mtengo. Papaya imathandizanso kuchiza mabala osiyana siyana. Ngati vuto lanu lili lomwelo, tsukani ndi kucheka papaya lidakali pa mtengo. Ikani kagawo ka papayako pabala ndi kumangira limodzi ndi balalo ndi kansalu. Kapena tengani uromoni wa papaya kapena kuti nthova lidakali pa mtengo ndi kusakaniza ndi shuga ndi kuika pomwe pali balapo. Mabala a moto, papaya tu imathandizanso kulimbana ndi mabala a moto. Ngati zili chomwecho ndi inu, tsukani mabalawo ndi utomoni wa papaya komanso odwalayo atafune njere za papaya kwa masiku atatu katatu pa tsiku. Mkutheka kuti mwina inu mukuvutika ndi mabala okhalitsa osasamalidwa. Tengani masamba owuma a papaya ndi kuwasakaniza ndi kachasu. Pakatha sabata, susani zinthuzi ndipo madzi akewo muzitsukira mabalawo. Odwala zitafuna njere za papaya katatu pa tsiku kwa masiku atatu ndipo njerezo kuchuluka kwake kukhale sipuni imodzi yayikulu bwino. Zimenezi zichitika kamodzi. Nthenda ina omvera imene imatisautsa.

0: makusaya kutenga nthawe tiyambe na nchezerano wathu pai zinaimwe pakutoma ndi mwena
1: ine pano ndimbashimiridwa Elton Adriano Samson
0: pai Elton Adriano Samson mwatiuza kale kuti ndimwe waku Kapimbi ku lokalitate ya Ntemangau kuno ku Shangara ndiye pano pa kanzinda kaluwenya bzatani tikukonani pano
1: ife pano tabisera lero lino 5 ora na njinga kushekera ku lokalitate ya Kapimbi Ntemangau kubwera pano porque kusto ya kombo Stife ikukhala yakunesa kwenekwene munthu mbodzi choka kulokalitate ya Kapimbi Ntemangau kubwera pano ni 450 agora fund wanthu awiri taiona kubirire estaran yakuirisa kwenekwene taprofitiri kukonza njinga kupakizana patibwere pano pashangara pano kudzakonzesa bidjeti kuti
0: 450 imwe mukadale wayo njanyi mukupakira mota kukwira karo tani
1: kupakira mota munthu mbodzi chokera ku Ntemangau ati kuno kushangara 450 kuti kombo Stivembo litri yakwira 250
0: bzimwebzo ni thangwe la kombo Stiveyo ayayi mbuyo mu ikhali kale tilipo
1: nada mbuyo mu ikhali ne vai nsengwe ikhaya uyo ikhadagwa relax system
0: ikhali tani
1: ikhali 150 200 shoko ku Ntemangau kubera pano pa shangara kai 200 metekazi shoko Ntemangau baba bashokompenda kai 150 agora na kunesa kwa kombo Stiveku ndo kwa zistiso ri khale ko pereso imwe 450
0: ah imwe munawo mota wanu wanu wanu shaiwo ayayi mbashita pakira imwe ya wanthu mushapa sakubiri
1: Murayo watu rinao wa mano wangu tsono taidzikamba basi na kunesa kwa kombo Stivei
0: ndiye mwalewa kuti pano paluwenya pamoti kulalwa namwe pano mabwera kudzakonzesa bidjeti mabwera dzakonzesera tula imwepo mabwera dzakonzesera munthu tani
1: bidjeti ine pano bwa kudzakonzesera tulangu mechi likhada mala parazo nikanalo kale tsono bwa kudzesera kudzayero kupera risi
0: ah mukanalo kale
1: nikanalo kale tsoli khada mala parazo
0: na kutomalo mulakonzera pano basi
1: ndakonzera pano ndino mbado ya pano bashangara pano
0: ah mudabadira pano
1: ndabadira pano
0: Zwanzu tupigete pigete kuti mumbakonze pigete mukhali na pigete mwepo mudabzidzwatana da kusana ni munthu kuti zvinofunika kuti mukonze pigete mudashita kusirirambo wanthu waona na pigete kuti mumbakakonze sembo zvidakhala tani
1: nada shakuyambirira munthu ungakhala umbafuna kukhala na madokumento ne pigete ni dokumento likulu kwako nienda kuli kwense mafunikana wepo khana shai na pigete pakwanisa kufamba livre ningati sitatawo musambikano timafunikana iwepo kukonzesa bidjeti ukhaina bidjeti kwa kunenda kwense ukhaina mbana bidjeti dziwo rinata pakundifamba pane pano na dokumento lakati bidjeti zinalizo ne pano ni sitatawo musambikano
0: imwe bzimwebzo mudabzidziwa tani
1: zozo ndidabzidziwa te video ya kupfunza ni video ya kupfunza ndipo ndidadziwa kuti munthu umbafuna kukhala na madokumento ima dokumento yashi dokumento likulu kwenekwene ni bidjeti bidjeti napo umbafatai kukhala nalo bidjeti
0: pakuyambapo yambe na yambe kuti mulikonze pijetiro mudakonza na kubitizanu imwe mudashita konzedwa na pai wanu na adzinza wanu zidakhala tani
1: pakuyambapo ndayamba kupasiwa kubiri na papa sente wizenta metekashi ndaenda uko kunyerere uko ndainga ndayebwa dzina ndaenda katenga kuli sertitao tinaisimento kunnembera nembere ni kudzenda kukomando kule ndipo ndatsakakonza pijeti lakuyamba mutu chimili 20 mumwemo agora usvika mutu chimili 20 chimili 21 chimili 22 2023, 2024, 2025, 5 anu, kakanwe rivijiri la shitalani, la mara parazo, lero linoli tabano, ndakubera pomwe nidzashinjise, ndiro kuperari, nidzaone kurambira linango.
0: Iro bijeti lidamara gole, damarari, bzuru, bzuiri, makumawiri na mashano, ndo 2025, kudzabwera, kudzakonzesa linango lero, pensene baba, tangurani mkusabwa, kudzakonzesera.
1: Basa minda, likadandi parambo, kubvuna, kulima, asi... kwa nashiroi kumwego hapa chifuna shiambo kubariwa penangu nika kontesta lero mangwana kushauno ripisitani tibwere rikambe kanimweshi kwa nashiroi
0: Kwa yambapo mwapo kuti mulikonzese bidjeti ilo pai wanu kuti akupaseni kubiriyo adashita kufuna ndiyo kuti mwanangu ndoko akonzese bidjeti mudashita kwa kangengemira ndimwepo kuti pai nifuna ndikonzese bidjeti tidakhala tani
1: ya ife pano kuchikola kule pomwe rikapfunza kuchikola kule rikambanisiwa kuri kondestani kondestani wa bijeri ya bijeri zwakari zwikuno bijeri ndivanda dzaona tsano kuti ah bijeri ni dokumento importante zwikuno kondestani bijeri ilo ndivanda dza chitangengengi tsapana babao ndivaseni kubiri ndikastirani ndika kondestani bijeri
0: pakuauza iwo pai wanu kuti akupaseni kubiriyo kuti mukakonzera bijeri ilo adatitani iwo
1: ivano ndauza kuti baba ndivaseni kubiri ndika kondestani bijeri iwo alibwe kunestanata ndauza iwo data ilo okay ndikere mwezi uno kubiri ngapita idapita patara 20 iwo kuti basi ndikuenda kakonzesa
0: iwo ambalidziwa mbokale phindu la bidjeti
1: nilidziwa kwenekwene angalitazi anilidziwisisa phindu la bidjeti kuti bidjeti ni dokumento ikulu kwenekwene kuti munthu mufuna kukhala nalo
0: phindu lashe ndiponi mwamunziwambo
1: phindu la bidjeti bidjeti na maphindu machinji kwenekwene munthu unaenda lini kubasa senshanyi sem bidjeti kwakunienda kuli kwense kushakuyambirira ambayamba kuyenza chiri shanyi ameamba kwenye siri pigeti kuti adziwe kuti mwenye ni mundu shadidi au nisitatao musambikana. Ameamba kwenye siri pigeti kuti adziwe kuti tinangoti shakuyambiria leto ameamba kwenye siri pigeti.
0: Imwe mwalewa kuti mabwera kuzashinjisa tangwe lano la mara parazo. Madziwatano kuti la mara parazo bzifunika kuti mkwenye siri nangu.
1: Kupale ba pigeti la kuromalili badanemba. Badanemba dara ya Shpira Sound ya pigeti. Baba kadanemba dada 25 mwezi wa 10 2025 gora malari agora lidamala mwezi mwewe mwezi wa rupu mwezi wa 10 na lidamala nikapariga pariga basi tvile ndeba kalekalo dalishinjisa so nikapariga pariga na basa majirero lino a nada ngonaba ngatikafamba ku guru
0: Imwe mwadziratu kuti apa ramala mphambu bzifunika ndikonzese linango.
1: Ah ndadziratu mechi kuti apa zyabzwa mala mphambu lishaparalini basa ja. Ndibiyo ndikashinjise ndikalikise ndiye libere linango ndikatambire linango mbakatambira shipera cha kudikirira bijetiro.
0: Kodi imwe bijetiro mbakonzesa kuti muende mukalikoye kumweko kuntemangao mukandukhali nalo telepoyo mbakonzesa kuti muchose fotokopia mukachose tusembo mbuto zinango munzabva majolijo mbachosesa kuti mufambe nalo museumo munzagwagwaduka munzapingiwa na wanthu anzalokota bijetiro adziwe kuti wini ngana ngakuntemangao mbakonzesa bijetiro kuti mushitetani mwepo mukakhala nawo.
1: Ningatalewa kalepo kuti bijeti limbathandiza mbuto zizinji. Mburu ya basa. Unga kala ukufama meji mtu uwe, bijeri limbatandiza bomwe. Ne meji mumutaramu mwashita asidenu, bijeri limbatandiza basi. Bijeri ulera kwa bino bino, kwa shikwarira, kwa definisai mwini ya bijeri. Bijeri ni dokumento, liguru kwenye kwenye, pa mtu mafuna wakarana.
0: Imwe po mwe mudayamba kukwanzesa bijeriro, mshikaranaro, anzano mumbasheza nao, mbasenzeka nao, pa kwa alatizambo bijeriro, adatitani.
1: Bawa alariza bijediro wazinja mbalewa uri nebani fuandika kondesembo. Pumuda kondesa bijediro leshtarani. Majini mbabunza uri bijediro libe kunesa. Ilibe kumira. Nisento yedenta basu nga soka bano mpira modoi mpira modoi vuroi. Nga sabira modoi jao shtarani wa mara cha. Nimbauza tumetu ndonomu wa kondesa bijediro ukana bijediro mpabuino kwenye kwenye.
0: Imwe shikola mdaenda mpaka na buku la shingasa.
1: Nebano shikola mdaenda re mpaka na buku. Are desma segunda.
0: Pampano bashangara.
1: Pampano bashangara bana ule gemira tose goku.
0: Aha. Ndiye kulola malola kale.
1: Nada ndikanata.
0: Ah mukanata. Tangwe.
1: Nada gobo ndikanata kuti ndifike kuti ndikonze malozi ndikonze banja ndikanata ndifike gobo na.
0: Chana chionesi. Ayai mukadadikira zvivose.
1: Ndikanata kunesa sono kuti ndikatarimbo ndizvifikirie nada ndimange banja.
0: Ndiye pamwe pombakhalaimo mwense munaye mapijetiyo ndimomweka munalo na paiwano basi ta.
1: Ana da tensiri nae mapijeti. Tensiri nae mapijeti da kondesa mechi tensiri nae mapijeti. Da kondesa tensiri nae mapijeti. Kubambula wanawari ya ngunu wa ngunu letu wale. Majitense fano wakulakulu wa mayoro de dade zaweri parasima mapijeti nae.
0: Hapa tukulalua na mwepano wazinja lukubifantalentalimu mafala ya ngaboni mafala ya mungatimigizirembo wale umwe ya kanatu karambunaye nzeri ya kukonzesa pijeti.
1: Mafala ya mungatimigizi kwenye kwenye nga uri kubirani likondesa mapijeti. Buriki pijeti. Ndile dokumentu la kuyamba, munu nga famba umafuna wakaranaro. Na ufamba kwa bijeri limbatandiza mburu zizinchi kwenye kwenye. Mwirani likondese bijeri likali na bijeri. Bijeri libe kumira. Nisento yedenta metakachi basi. Kurenga seti dauti na instrumento kwenda kule, uudigi, ukomando kule, kukondesa bijeri, bakubasa shpera, udigirira bijeri ilo.
0: Azibereki umwe alimimu, anawana wawo, alibe mapaso, ndipo ni fara umamuni auza, tawiznosi.
1: Fara umeni ngaleo ndi kwenye kutimigiza kale kuti mwana nga kala kuti akumbira kuti papa, mama, ndi wasinimbo ubi ndi akonse bijeri. Lekani kumana, mpaseni akonse bijeri, kuti bijeri ni dokumento likuru kwenye kwenye ni ngandukulira kale vana. Mpaseni kubiri ya kwenye sepijeti.
0: Tatenda kuna kwenye abveseri wa Radio Mosambiki. Tashia za tereba na paye Eltoni Adriano Samisoni. Umwe ambakara kumudzi wa kapimbi kulokalitati ya Mtemangau. Mkati maboma lino la Shangara. Tashia za nao lerolino pano paruwenye. Patsinda la boma la Shangara. Pumwe atuza kuti abwera kushokera kumweko kukapimbi. Kuti azakwanzese bijeti de identitate. Pakuzindikira pindu. La bijetiro ndipopa abwera kuti azakonzese mkuyambalini ya kanalokale koma la mara parazo abwera kutashinjisa kuti atenge linango. Ndiye natunepo nchezeranoi watsokozedwa na inepano Feliciano Diogo kushokera pano paluenya mboma la Shangara.
2: Nkhani yangu muntu kulewa za moyo washi pagodzi tingashinje hili ni basa la Radio Mosambiki.
3: Radio Mosambiki mabasa ya nchi nyongwe mamara kubva basa lomwe ndilo libadzuka na dzina la nkhani yangu minya historia ndiye zacha izo zishanu na mphindi makumanai na zinomwe dza 7:47 ndiye nthawe zino zimuli kuponi nango nthawe zino nginzwisisa kuti bzimadeka lini bzinsi bzikadeka bzinsi palibe wanthu imwepo mbadziwani kuti muyi akadza kubvunzani munthu lekani kudzagwa apa ndikukuzera ntoni apa akadza kubvunzani difina ukiye umbairo nuye mudzayambe umbairo purikite mwintashikaza na umbairo nuye purikite mwintashikaza na puriku umbairo e grande na nuye isu atake muruzeni tsono ukiye umbairo umbairo e kwando shita com pessoas de vários estratos sociais. Bairro. Muga dzakalana nyakudala, muga dzakalana nyakusauka, muga dzakalana mulimi, muga dzakalana na kombwe, muga dzakalana chefi, muga dzakalana elemento, muga dzakalana na dzenga, dzenga umaruku. Faz parte da comum bairro. Muga dzapa bairro. Muga dzafika mbairro derivai mushibvunza. Kuri mamuno muyu mauno uno unadzenga pinu muyu mwe ulibe dzenga ukanato kukhala muyi ukanato kukhala muyi umbairo tenketeri vários estratos sociais bzakulemala zvona kukhala muyemu umwendwa mbaka mwendo njira akadziwala umwendwa amba ambafamba kuna kwene na amuna azinjo amwendo njira alipo mwemo amunambo umwendwa ambafuna kutenga kazanzao alipo mbafa zilipo mwemo omwe ambatonga mulandu alipo mwemo ese bairo atake mwe mwadifiniri wino bairo mwemo mtu uradio kuna ngondopiti basaro abagosa unga zapa bairo ukiye umbairo ukiye umaldea ukiye tangwe muyu unga kala ulibe muntu wakulemala ni muirini muyu omwendo unga kala ulibe muntu nyakunama noe muyi noe every day this kutwa falare nawe muyi udzakhala ulibe mbava mpodi mpodi ana nompodi da tudo é importante tudo é importante é um ecossistema ecossistema é chama-se ecossistema ecossistema intervai kukhala mulibe mbava umwendo amba manga wanthu umwendo aba alibe basa mapesesa na kukhala palibe atenda umwendo yambala pa atenda alibe basa muone tu kuti dzindi ndakhala rani munthu alupfunza pfunza kubva radio ndipa kuti kuti vamos anuncio kukhala kutetekera abertura de vagas no sei kekekeke kuenda takasiya currículo kuti ape ntenda nawe udezejo daily sikuti yamba komedwa kuti anthu aduwale ne koma ni basa lashi anthu akaduwala mbalapa muone tu tamvero ndita problem kanga anthu amamanga sikuti wambafuna kuti amange munthuyo ayayi koma munthu akaphonya mbamanga mona kanga anthu anyakulalewa tilipayi atola nkhani atola nkhani sikuti onthai zinanga mbafuna kuti alalewe ne koma basa lawolo limbaatuma kuti alalewe thangwe tola nkhani ti alalewe chashadidi mona tsapano khanga kasisi mwepo mungafike tilipayi pa thenje thenje kuli ufika tilipayi mwepo mungalewe eu non posso conseguir comer aqui sentar começar a comer almoçar aqui no cemitério eu non posso conseguir fazer não imwepo ndimwirina kasisi munalazau munalazau porque imwepo mbapreli basa patenje kona o teu local de trabalho não é possível não você comer ali mone omar kutenje wale akudikira kuti wanthu ashera-shera dindi akudikira kuti adzapendese adakhala pale pamuti ana njala yakwana midiya anja ntsima numabowa numabowa tranquilo imwepo ne imwepo letu munilewa nada yeu ili komeri sentara ali aulado com pessoas assim enterradas nada non posso conseguir nao si enterra zao é verdade e muito verdade dono mokulado nshadidi imwepo tu mwepo mbukula tushiridi, mwepo mkwani salini. Si mwepo ndimwerina kasisi. Mwana.
4: Nanat. Nibanding Caparcini, Cucaraban Pare, the Shista Jagat, Munquan Salini Inde, Simabon de Mirina Moare. Taverna. Ah, Nibano, you no posso was the Giri Ferrari, como Fash Campbell, Ferrara, si Ferrari, Ferrari, Ferrari, no posso was the Sing, Vaseno Vago, the Giri, si Vaseno Campbell. Didenge Rosario Mboa, the Nika, my passport. Tiende kubona.